Anna, ke tso modi ya go kana ngona ngona ntse ke se mo sa nna tala khale. Mma tso modi ya mo ra ka tso modi se ka nna be ke sa di tlo go ngata u ya me seletseng. Tso modi ya sa mane le taba ya ka nye u bu sibu ba e sa ba di khwasa ba di tlantla. Bana ya madamo jeng le muru ma dala le tona na hari. Ka di ya mo dula mo khala ka tla so ma suane la go tswa ke mo ngagele le tsatsi ya ke sa roga ga ke se ke lo ga tlase ke lo ke yo so tla mo ke ke go go ma zuthe ma mweleng ka bona go ne so ma nna ka na e thoba ka na go me so ya kai ya ke sa ile bona manke tswana go bule ba ntse ba u tsetse mo tswa mo ye so ma ne ke tsi di tsa ke fika ka bona mo do a ja ba a ke di ma ka di phake ka ntho sha ba wa che Mohamo kwe na kieno mwana na otabide Kibone akko baji sape kaji kogong Kanka foto kaji mokata senete Kwa matao chwa sankara kata mayaka mokwela Kicheri ya choba mo choba chori Nkesi, nchanya nani kesi mhobale Hobale siya seri

0: ngaze ngamthola uNkulunkulu ngiyajabula.
1: Abanye
0: kade bamthola sebeshaya bayadadlaza, womina ngisacathuza kodwa ngimtholile ngiyajabula.
1: Mfuneni
0: seseduze, mfuneni usengithuba esengokutholakala
1: khona nawe.